asekwa o na ndi neyo ehegu buru otu onye osotu onye isi ulo akwukwo vice principal na mmadu abuo ndi ozo na state Kogi ebe ulo akwukwo ndi na state Edo ugbu a Edo ewerele oso gbachisie ha Edo ewerele oso gbachisie ha ka ihe na erube go otu onwa toro ihe opekata mpe umuaka akwukwo iri ano no yo ha na ndi nkuzi ha ndi akwukwo lozo n'ebe akporo iluke bunu nke na akababunu nke state ye Kogi onye ahụ na-egbu osote onye isi ụlọ akwụkwọ na mmadụ abụọ ndị ọzọ nke nwatakịrị nwoke gbara afọ 6 so na ndị nwụrụ anwụ ebe ha tọkwara ndị ọzọ bụ ndị bịara ile ule wayeki o asị na nwa ya nwanyị gba na ahụrụ ndị ọlụ ọgbalaga dịka ha lekwanụrụ onye ọrụ nchekwa civil defense gbuo ya na Kogi ma nwa ya nwanyị gbanahara ha helezie na anyị nna ya gbuo ya na Kogi o. Frank Idoho, Funke Akindele, Chike na kwa ndị ọzọ ka ahụrụ o na ụka nke ekpere abalị emere Alese Kubo na steeti Lagos o. Aga m agawa nọrọ n'ụlọ mkpọrọ. Ọ ihe m chọrọ ịgwa unu na akpụkọtala m akpa m ugbu a m ji anọ n'ụlọ mkpọrọ nke dị na kirikiri ka o doo n'anya na m eburula akpa m ma akwa ndina m aga m eburuzi ya chihu lekwe ụlọ mkpọrọ kirikiri lekwe Blessing CEO. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a na asị na ihe dịkwa n'ọkụ ga-emecha jụọ oyi na ihe niile eboro ya ebubo ya na ịma mgbe Chineke chọrọ imere mmadụ ihe ọma na ọ ga-epu ụzọ hụ na ị ga-ata nnọọ ezigbo ahụhụ ya kachasị ịga ahụhụ ahụ gị na-awụpụta n'ike na ebube na ka ọ dị ugbu a na ya kwụrụla nnọọ akwa ndị na ya na-agaje nnọọ n'iri na n'ụlọ mkpọrọ dị na kirikiri mana mgbe ya ga-apụta n'ike na ebube ọ bụ ihe Blessing CEO na-ekwupụta. Ibi ndụ na steeti Lagos dịkwa ezigbo ọnụ karịa ibi na mba Amerika. Ibi ndụ otu a ị nọrọ na steeti Lagos nwanne ijikwa ego ọdịdị ọnụ karịa ibi na mba Amerika. Nke a ka otu onye na-agụ egwu akpọrọ BNSN na-ekwu kamgbe o siri Amerika lọta Lagos ya sị what nna ligodo ibikwa na steeti Lagos awụdo ntọkọ ịnọdụ na mba Amerika kada ọnụ ala. Adịma ndị ahụ bisakọ ndị nke mụrụ na akwakọ dị Vanguard dịka m si na dị Vanguard na-azọ banyezi ụkwụ m ugbu a na akwakọ dị Ponchio maka enweghị nchekwa otu onye omeiwu na steeti Edo asịla okpebula imere nke ọma o ịgbapụrụ ọsọ ijiri nọmba 6 gị were mee ihe gbachisie ụlọ akwụkwọ niile nọ na steeti Edo maka na vum ka mma karịa statement o ịma ọgwụ dị ire wazadịla ahụ ọgwụ ime vum dị ire wazala ahụ o ọkpọbụla ọyị gbalịala Dixie na-ekwetala na n'eziokwu enwetara ụfọdụ ihe ndị na-adịghị otu o kwesịrị na ntuliaka mkpuke nke mere na otu pati ADC NDC na-agwa biko na ndị niile butu iwe n'obi chọrọ ịzọkwa na ha kpọsịa na unu kọọ unu ndo ọ na-agụgụ unu gbasi unu gbaharawa anyị kwetara enwere ụfọdụ ihe ndị na-akwesịghị ekwesị mana unu hafụwa ka ihe niile tara n'anwụ ntara n'abalị wụrụ anwụ nta nke a ka Dixon na-ekwupụta. Ndị niile bi n'otu ụfọdụ ime obodo na steeti Ogun agbaala ka ụkwụ ha na-agba nnọọ ikere ụkwụ ha na-eru ha n'isi dịka akọwapụtara na mmadụ 6 bụ ndị nwụrụ anwụ na mkpaghasị nke akpaghasịrị ntọrọ nke a chọrọ ịtọrọ n'ime obodo ụfọdụ ndị bi n'agbịrịla ọsọ ugbu a na na-eri mbọmbọ mgbachisi ụlọ akwụkwọ na ha agbasa ugbu a ka ọkụ na-afe n'ọzara dịka mwakpo ọhụrụ nke ndị ọlụ ọgbalaga ka na-eselitekwa isi na-aghọchi bụ anọ ọzọ mgbachisi ụlọ akwụkwọ ugbu a ka na-efesa ugbu a dịka ọkụ na-agba ọzara dịka a na-ahụtakwa na ndị achọkwaghị izu ike ha gakwa ewu ha wụrụ were kwa ọgbọtụ ntụmụ a ga-ewere ọgbọtụ ntụmụ ọwụghị otu ọwụghị abụọ ga na-eru 40 ha na-awụje n'ụlọ akwụkwọ ga tọrọ ụmụaka nke a ha mere ugbu a ha lere osote onye isi ụlọ akwụkwọ vice principal gbuo gbuokwa nwatakịrị nwa okorobịa gbara afọ 6 nakwa otu onye nke ọzọ
maka ikpo kaburu na ime mmime mmadu ihe maka aburu ya. Ima kwa nubu elu APC bumu Nigeria Simba South Africa aduru nari abuo. Nili si na sata ubua. Uku hakpara chakpam. Nod ubu elu nona state Lagos. Otoro mnanya wakoro mnahonye msichine kelekwe. Otoro mnonanya ahoko jaram. Nka konyi si nkonloro i NNPC noge graga kiyari. Na taota nguchi nke yase na ndi ulo nzuko miwu kwenye ni uubu waka nguchie ya. Yase no kwa. Eliza le lokal. Nigeria na Ethiopia imechala no ihe nke mkwa kureta hasuo ya kara. Maka mba mwaneta nkaga mba mwaneta o. Unde mporo Nigeria rurotu nari. Obibia nkendi aga suja Amerika na Nigeria abu nihi akporo hapo. Obibia nkendi aga mba Amerika na Nigeria abu makopupuku akporo ha. Nkaka Afrika mune ukupota. Ndiu woji kwa sirati matunkata riji toron notu onye China na state yogun. Ndiu woji kwa sirati matunkata nkeme nacho riji toron notu onye China. Dika haberi na tego mba pota ndena iririse aka akbara hao. Kogina angu iyo. Nage bikbe zirezi edeka ndio lwabolaga buru ndio obodo mmadu ato mmadu isibu ndio lwabolaga kebu kurao notu mwapo nke hachori ibibime nimo obodo dina state za mfara akura afona lao ebucha kwa nangu ndio ogu ndio ogu hala chagio ndio anayeme mwapua hache kwa nuhu otu ahasi emenala nke hachori ibibime nimo obodo dina state za mfara ata isi mmadu isi otu onyani inobu ezibote gaga nogu nibu ogu ike kangu chini na wapu emine na odroko na state kwa ibomo ezibote ahweru gala nubua na otu ogige eba na kwa fure ure na wahede na state ogun mkwa nandye kuru na dolala ya zo nebe ya kwa fuse hindi neba huo otu mwanyi keji dirubua makobo hapro mwata kredi ya fise ni ikeo no tu mmini nkede na edo. Olele mwata kredi ya fise. Baha pia na mmini otu mmini nyo edu buwa. Manaka akbarala ya. Otu mwoke na gombe o. Kaele rubuwa jichie o. Maka olele nye wanyi zucha yo hii urekwe hii akobara yao. Olele nye wanyi napo chaya hii hediko nye napo naramadi hii. Kee kwa raya hii nime yao. Shamuwa ule apapotala usoto hii ubuwa Hamzatio. Na kwa nke wanya akboro sona, sona yon James yo. Dika ndiga ebu okoloto onko tupati APC zokwa. Nke governor usute yao na state Lagos yo. Ya uro nature eba fete nutupati APC yo. Geba fete mokwano geba aru kwa gimo. Geba aru kwa gimo nkaka damawa governor damawa na gwandinine. Nko njene unyene okwano. Ishi ne bubble ino. Njene mga okwano hapu ya bubble ino bapete nutupati APC. Mwade kwa nagema leo okwano ga hanyeha chihumi ya. Nyeha chihumi yao. Nkaka governor state ya damawa. Na gwandini ino njene okworo. Ndiyo tupati APC ya kodo. Na habari talebu wano nota hanata. Mako sumpete. Nkemele lano shunubua. Donado duku na sio. Makafo puka boni riabu wana saa. Na uwi dunduo joo kaya na tuta makewo ginche kwa analie loji na la Nigeria. Ni hii dundu ojo abu ya mereji niwe ewe ginche kwa nala Nigeria otupati APC otu njisubu nime ya ukula na washashi mwge babuli yabo basa njona aga mwge babuli yabo basa njona aga ogana nimo otupati ajima kwado ebu mnobi nke ya yibu governor afo puka boni riabu wana saa ase kwao no tupati APC makafo puka boni riabu wana saa. Sinandi hage zipo garuwaru na obonta voto. Noge runda no na umano. Haga aruwaru na obonta voto diga si chichi. Iji huna atinibuga loha chinoche. Hage runda no na umano. Bundi oru na obonta voto diga si chichi. Nkaka uzo demani kuputa.
Otu party PASDP nke gabam no nisi yao ajulo tikpa agbara megide usori himme nke oge ntuli aka otu party uloru INEC tinibu agba atiku agba alume o na kemi ihe ngwa kwosi ngwa na emu makwukwo no la akwukwo ebe ha no na agu akwukwo Dixon kwetere kwete na enwere ụfọdụ ihe ndị na-adịghị otu o kwesịrị na ntuli aka mkpuke nke otu pati PDP, nke otu pati NDC, mana na-asị ndị niile nke a metụtara onye o mere ya gbaghara, onye o mere ya harawa. Ọtụtụ ndị amama dịka kpakpando na ihe jije nke ụlọ ọrụ Nollywood, ma ndị ọgụ egwu ụka, ma ndị ọzọ amaara aha ha ịmakwa na ha wụchara na ya bụ ukwu abalị. Ukwu abalị nke aha ziri alese kubo ha nọchi ebe ahụ yiri uwe ọcha a sikwa na jacket nke Davido yiri were ga ihe mmemme ahụ nke o mere n'iko nke mba ụwa na-achị malite ịgba ịmakwa na obucha aha nke ụmụaka ndị aha tọrọ atọrọ n'ụlọ akwụkwọ ha na ndị nkuzi ha edechara aha ha na ya bụ uwe nke elu jacket Davido yiri ga nke o mere n'iko nke mba ụwa na-achị malite ịgba ịmakwa na obucha aha nke ụmụaka ndị aha tọrọ atọrọ n'ụlọ akwụkwọ ha na ndị nkuzi ha edechara aha ha

Tua obi na atọm ezigbo ụtọ. Nke a ka bụ obi na-ekwupụta. Tomato 5,000. Maoso, otobala 5,000. Oso kwa o. Ọkwa ya wakwa rutu kadiri n'ebe o. Dịka ogo nke obibi ndụ narị ikwu elu ọjụgbu a. Adịma ndị ahụ bi sekọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Punch. Dịka m si na The Punch ugbu a na-azọbanye ụkwụ m n'akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Na Daily Post ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Ndị omeiwu akpọrọ ndị G60 o. Ndị omeiwu akpọrọ ndị G60. Ha sị ha ga-eme njegharị ugbu a n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya maka idu ndu o. Ndọrọ ndọrọ adịrịla ugbu a maka onye ga-abụ onye isi nke ndị kansa n'ọgụgụ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya. Ndị omeiwu akpọrọ ndị G60 sị na ha ga-eme njegharị ugbu a. Eserese vidiyo ha n'ugbu a n'ikuku o. Onye ga-eji ahụ otu pati NDC were zọọ ọkwa o nke gọvanọ na Bochi. Enyela nzaghachi o maka iwu ahụ enyere si ebe ọbụla a hụrụ ya nwụchie ya maka ikwutọ mmadụ. Ụfọdụ ndị eji eji gbanahụrụ ntọrọ dịka ndị uwe ojii nakwa ndị ọlụ ọgbalaga kụrụ ya nnọọ akụ na steeti Zamfara. Egwu dị ugbu a. Na nwuchi nke anwụchiri dakwụkwọ nke otu jikọrọ ndị nta akụkọ NUJ na steeti Oshun. Ọ dị ihe ọma ka NDC mere Peter Obi o. Maka ha nyere ya ebe o ji ugbu a were na-azọ ọkwa. Ma ọ bụghịdị ya onye kwe n'ebe Peter Obi ga-akwụ akwụ. Ọ ihe ọma ka NDC mere Peter Obi ọrụ nụ n'amaghị. Maka na enwebe Peter Obi gara akwụda akwụ, ọ gaghị akwụ n'ọnụ elu, ọ gaghị akwụ n'anụ ala. Ihe ndị NDC mere wee mepe ọnụ ụzọ ha si ya bata bata bata dị nga mmiri amagbuo gị n'ezi. Nke a ka Dixon na-ekwukwa. Otu onye si ya chọburu ịzọ ọkwa nke gọvanọ na steeti Abia Regan Ofomba ọ gbabanye n'otu pati Labour. Ọ wụrụ ihe obi ike nwoke karaka dị mkpa bụ ihe otu pati NDC kama ịga wụba n'otu pati APC. Nna nwoke ahụ karaka o nwere foresight. Ọ katara obi hụkwara na Naịjirịa ihe ejiri aka ya hiwe NDC kama ịsị ka ya wụkpuo n'ime otu pati APC. Ana m ewepụrụ ya aka elu. Nke a ka Jega na-ekwu maka afọ 2027. Obi na kwa nkwasị nwekwara ike ịgbahapụ kwa otu pati NDC. Lewekwa anya o, ndị ka ehu a na-eji ha n'aka awụ ha ncheke eme ugbu a ha enweghị pụọ ọdụdụ ha lee ha ga-ahapụkwa otu pati NDC. Nke a ka onye enyemaka Buhari n'oge gara aga na-ekwupụta. Ndị ntorobịa nke steeti Benue asịla ihe nke ọgịnị. Ha kpụrụla mma n'ọnụ maka na iwe ewela onye ọbụla. Ha chụrụla ndị ntọrọ mmadụ chụrụ ha gawa n'ime ọhịa si ihe ka ọ gịnị a na-anwụ otu ugboro ka a na-anwụ ihe a. Ka ha na-awụba n'ime ọhịa otu a ha na-akụkasị ebe niile napụta ndị atọrọ atọrọ ma nwụtakwa ndị a na-atọrọ mmadụ. Ndị ntorobịa steeti Benue ha kpụrụ mma n'ọnụ gbaba n'ime ọhịa chụrụ ndị na-eyi ọha egwu nakwa ndị na-atọrọ mmadụ si ọnwụ otu ugboro ka mmadụ ga-anwụrụ ihe a. A na-asọ dị ihe a na-asọ asọ pịa ihe n'ime ụlọ ịghọtla. Ha wụba n'ime ọhịa napụtakwa ndị a napụtara ma nwụchiekwa ndị a nwụchiri anwụchi. A sị na ọwụ very dark man nọ n'isi njegharị a na-eme na Buhari ga-alarịrị o n'Abuja dịka o siri nnọọ China lọbata kpam. Ya wụpụtasị ngwa ka ebido nnọọ njegharị Buhari ga-alarịrị mana ndị ihe a wụrụla o ha nwụchikwala ya. Anyị awụghị ndị n'ohi o. Adịọ taa isi wụrụ nụ ndị omekome, ndị n'aka n'akpa, ndị na-apụnara mmadụ ihe. Nke a ka ụlọ ọrụ NNPC na-azaghachi Oshomole na-eme ka ihe doo ya anya. Tinubu anadịghị ehi ụra o. Ọ na-esi ike ụra aga Tinubu n'anya.
maka enweghị nchekwa nọ n'ime Nigeria. Ụrụchi nọ na ehi ụra, obi a na-ekwedị ya hi ụra, ya si ya mechanya otu obi amafu ya vyam.

0: maka ya bụ enweghị nchekwa nke nọ n'obodo anyị, nke a ka onye gọvanọ, osote gọvanọ n'oge gara aga na steeti Sokoto bụ Shagari na-ekwupụta. A sị na ndị uwe ojii anyị gbuchiri minara na-achọ otu ụdị nke nwunye ya nwụchara, nke nwechara ihe mberede nke asa gbara egbe. Agwatabeghị otu ihe ahụ siri mee, mana di nke nwaanyị agbaala ọsọ. Nwaanyị a nwụrụ anwụ dịka enwechara nnọọ ihe nke ha na-egbe mere. Ndị uwe ojii na-achọ nwoke a na steeti Kebbi. Otu onye sajent nke adịgboroja, ụlọ ọrụ ndị agha elu ka na-anwụchila maka ohi nke metụtara iji POS gwuo ya na Ibadan. Otu onye si ya wụ onye sajent nke ndị agha elu aka akparala ya ugbu a maka ihe metụtara iji POS were egwu ocha ndụ ma dọpụtara ya ụkwụ na ugbu a na Ibadan. Ndị uwe ojii egbukwala ndị ọlụ ọgbalaga nọrọ na-emekpu Abuja ọnụ, ime obodo ụfọdụ nọ n'Abuja na-eme hụ ụra aga n'anya. Ndị uwe ojii agbarala ha tọgbọ. Ndị ọrụ nchekwa ime obodo NSCDC kpaghasịrị atụmatụ nke ntọrọ ma napụtakwa nnama ndị nke ezuru ezuru na steeti Kano. A sị n'ogunu ka a hụrụ otu nne na nwa ya nwoke na nwoke ọzọ na ha nwụrụ anwụ n'ụlọ ha. Ndị uwe ojii amalitela nnyocha. Otu nne na nwa ya nwoke nakwa otu nwoke ọzọ amabeghị onye nwoke ahụ wụ ka a hụrụ dịka ozu n'ụlọ. Ndị uwe ojii amalitekwala nnyocha n'ogunu. Ndị uwe ojii kpaghasịkwara ntọrọ nke a chọrọ ịtọrọ mmadụ abụọ ma nwụchie ndị chọrọ ime nke a n'otu oke ọhịa nke ha kpụkpụrụ na steeti Ekiti. Kwụsị na iji m na-atụnyere nwanne m nwoke. Kwụsị na iji m na-atụnyere nwanne m nwoke. Ana m alaịka ihe ahụ, ọ naghị amasị m. Kwụsị na ị na-eme ntụnye ntụnye ahụ unu na-eme. N'ime ihe iji m na-atụnyere nwanne m nwoke, achọghị m unu kwụsị ya. Nke a ka Peter Okoye na-agwa ndị niile na-eme ya njelite. Ruga sị na ya ga-apụta ugbu a n'ihe metụtara igu egwu, maka na ọ na-ekwe n'aka ugbo ya na-enyi ya nwaanyị n'ụlọ ikpe. Ka ya nwee ike legide anya na ya bụ ndọrọ nke ndọ nke ụlọ ikpe enyi ya nwaanyị n'oge gara aga kpụrụ ya gaa na ya ga-apụta n'ihe ọgbọ egwu. Ahụrụ Funke Akindele, Obieze Kwesili Niedo nakwa ndị ọzọ n'ukwu abalị nke a haziri Alex Ekubuolara mmụọ. Davido mekwara nnọọ ihe a jiri kpọwa ya ahụ ugbu a, dịka uwe o yiri were gị ịgụ egwu na mmepe nke kọnsaatị e jiri na-emepe iko mba ụwa. Bụcha ịkpọ oku ka e nwee ike pụta tọpụ ụmụ akwụkwọ ndị atọrọ atọrọ n'ala Naịjirịa. Maka isi na m ji ọrịa kansa gwuo cha ndụ m, ekwuru m na ikpe amaghị m. Maka iji ọrịa kansa gwuo cha ndụ m, agwara m ha n'ụlọ ikpe that I'm not guilty. Nke a ka Blessing CEO na-enyekwa nzaghachi o, n'agbanyeghị na ụlọ ikpe si ngwa ma ikpe mana gị ọmụma mabeghị ugbu a ịga nọ na ụlọ mkpọrọ kirikiri. Ihe ejikwa na ọkpụpụ ya n'ụlọ ikpe wee gwucha ndụ m nde naira ₦13 maka ịsị na ya nwere ọrịa kansa. Ndị mmadụ akpụwa ego si ọ na ha anwụ ka o nwee ike zụta onwe ya, mana a na-ahụta na ihe ahụ dị ka ọwụ ịghara mịga. Adị mma n'ikpeazụ ka ndị bụrụ nke m ga-ahụ n'akwụkwọ akọ dị tribuna. Na tribunu ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ahụ na anwụrụkwala Veride Akụmanụ na Abuja. Dịka o si China lọbata krakpam ya wụbata n'okporo ama si biko ka e mewe njegharị na Tinubu ga-alarịrị. Aka akparala ihe na Abuja ugbu a, ndị uwe ojii ji eji. Mana Falana na ndị ọzọ ekwuokwala na ha ga-eji echi were mee njegharị. Echi ya bụ abalị 12 nke ọnwa Juun na ha ga-eji ya mee njegharị maka ọnọdụ enweghị nchekwa na ihe isi ike na-arị elu ọjị. Na-enwekwaghị ihe na-ekwekwe nzụta o. Na ya bụ abalị 12 nke ọnwa Juun nke ha na-asị na ọ ga-abụ ụbọchị nwere onwe na ha ga-agagharị ka mara dịghị ama ọdụ nọ n'agbụ ka ị nọ n'igwe ka mara ma ọdụ nwere onwe n'eziokwu. Ọ bụ ihe Falana na-ekwupụta. Ụlọ ikpe nyela iwu ka ụlọ ọrụ INEC tinye aha otu pati a kpọrọ Access Party n'ukwu akwụkwọ. Otu pati NDC mere Peter Obi ihe ọma n'inye ya ohere ka o jiri pati ahụ zọọ ọkwa. Ihe ọma kachasị nke e mere ya, mma ọwụghị ya ugbu a. Ọ ga-agbara aka elu gbara aka ala. Nke a ka Dickson na-ekwupụta. Ndị uwe ojii egbuola ndị ọlụ ọgbalaga na Abuja, bụkwa ndị na-emegheri ha anya ebe ahụ. Ebe ọ ga-eruola ugbu a ka iwe kebabata okwu gị n'isi akụkọ nke ọ bụla masịrị gị ga-etinye ọnụ. Cheta na akara ekwentị m ka bụkwa 0800 otu isi ya bụ 3386 maọbụ nwanne ya bụ 0800 ya bụ 5453. Werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Halo. Hello. What the can Coppola? Hello.
1: Hello.
0: Hey, Batala.
1: Oh, yeah.
0: Oh, wait.
1: Oh, yeah. Hello.
0: Hey, Yama.
1: Oh, it didn't want to go.
0: I didn't mind. It didn't want to go.
1: Oh, yeah. Because animal were lying one night worker war and. I'm going to go to the house. Ya gazira gasi ni loti mi.
2: Ade mado apana.
0: Ya puta kwala mu.
2: Apo ni si alero ti ayo da restaurant bo crash. Bu chue. Kimere ba yoda restaurant bo crash we ba to bo crash o do da. Every that much China papa be na I make protest trumbu mo to trumbu mo la o ga la re awuri awuchi. Ke to mo crash o bo o ti choye kuru chi ya.
0: Mandela.

0: Ọchịchị nke mba Amerịka na Iran bụ ndị nke kwuru na ha kwarịtara mgba ọgba gburugburu mpaghara Middle East na nke ugboro abụọ ya ugbu a n'ụbọchị. Dịka nke a ka na-emekwukwa ka nkwekọrịta ndị nke nwere maka ịkwụsị kwa mgbọ n'etiti mba abụọ ndị a n'ọnwa Eprel na-ama feke. Otu akpọrọ US Central Command CENTCOM kwuru na ha abụrụla ndị nke na-emechala mkpochapụ nke ụfọdụ ihe ndị nke ha gbapụrụ dịka ichekwa onwe ha, dịka ha hụtara na nke ahụ metụtara ndị agha nchekwa nakwa nnyocha ndị emere nakwa ụfọdụ ebe nwanyopu rada ha nọcha na mpaghara ndịda Iran. Ọtụtụ awa gachara Trump bụ onye isi ala ha ṅụrụ iyi na ndị agha mba Amerịka ga-apịakwa ya Iran ọzọ nke ugbu a na ọ ga-atụ ha atụ n'ahụ. Tehran zaghachikwara ya bụ mwakpo dịka ahụtakwara na esiri n'elu were ghasasịa mkpụrụ bụkwanụ nke ọ bụ ndị ebe niile bụkwanụ nka ndị agha soja mba Amerịka ka elegidere anya na mpaghara ndị nke nọ na Bahrain, Kuwait nakwa Jordan. Ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nke Iran nọrọ na mmalite ụbọchị taa kwuo na ejiri ime abalị were kwagide mgbọ, bụkwanụ nke kwuru na o metọọla nkwekọrịta nke were ọnwa abụọ eji na-akwụsị kwa mgbọ nke na-eme n'ugbu a na a na-ekwudo okwu a ga-ahụta na enweghị uru ya bụ ihe mere mbara maka na etinyeghị ya n'ọrụ n'ụzọ ọbụla. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụ Daniel Tọtị chịkọtara ha ma hazie ha, ma na-ekelekwa gị maka na amam na ị n'ebe ahụ na-ege ntị. Nọsiekwa ike ka mụ na gị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo.
1: Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyi mba 94.3 FM Tukwes.
2: Ọjà n'oge igbo ezue n'enyi mba 94.3 FM aba.
3: Enyimba 94.3 FM anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ. Ndị ọma n'ala ala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu, unu bụ ndị eji aga mba, unu siwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri makwa anyị n'ukwu, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.
4: Oh,

Ndị gbara ha okirikiri, ọ na-ekponye ha aja na garị, ka ndị steeti

0: Aló. Aló. Mac Nelson. Kéèkì mèrè.
1: Adị mma.
0: Taa bụ ncheta ọmụmụ gị, ọkwa ya?
1: Yes.
0: Chere, agbala speed, ị ga-amata onye gị na ya na-ekwu, ịnụ? Nwa mara mma. A chọrọ m ịma na onye mụ na ya na-ekwu Mac Nelson Ojichukwu ji ihe nkwa Chukwu kwere m emezuo eze. Ọkwa ya? Taa wa abalị 11 nke ọnwa June, ọ pụrụ iche na ndụ gị, ọwụ ụbọchị a mụrụ gị n'ụwa. Ị ma na daadị isi m si n'ikuku kpọọ gị, aha m bụ Oyoyo. Esitere m na enyi mba FM were na-akpọ gị na mgbe ehihie. Daadị isi m gwa gị o. Na ị hụrụ taa bụ abalị 11 nke ọnwa June, n'afọ 1999. Na ya nwetara ezigbo ozi obi ụtọ. Na Chineke nyekwala ya onyinye ọzọ pụrụ iche. Na Chineke nyere gị Mac Nelson n'ihe dị ka afọ asatọ nke ya jiri nwetakwa onye ọzọ. Ọ sị na ka ya nọrọ na-abịa na-ekirito ihu gị ekiri. Ya na-ahụ na nna nwanne na-ịwụkwa na-ịwụ ogbo ya, ọ na-enwekwa ihe dị iche, ọ na-ịwụ kabọ nkọpị ya. Na ka Chineke onye nwanyị Jizọs n'ọwụ ya wetara gị dịka ngụgụ obi nyere ya n'oge ihe siri ike, na ịghọrọ ihe ya ji na-ele anya ya si n'olileanya ka dị. Ọ na-akpọ gị ome ka nna ya, ọkwa ya? Ọ sị na ndụ a na ị ga-agariri n'ihu na ịbụ nwa ya nwoke ya hụrụ n'anya, na ị gaghị enwe ihe ọbụla nke bụ ihere nke a ga-ahụta na ndụ gị, na Chineke ga-anọgide na-edowe gị o maka ihe ahụ nke o jiri wee kee gị. Ka Chineke a onye nyere gị gọzie gị, nyekwuo gị ọtụtụ afọ nke ịbụ onye na-amị mkpụrụ, na Chineke ga-edowe gị, mekwa ka ihe ya wọkwasị n'ihu gị, na ọ ga-enye gị udo n'aha Jizọs. Asị gị aṅụrị afọ ọhụrụ ọma, na asịkwa gị nwa m, na ya na-eweliri gị aka elu na ịbụ nwa ya nkwa Chukwu kwere ya emezuo eze ya hụrụ n'anya. Chai. Daddy na mommy ji ozi a bịa ele ihe na-agwa ha na mgbe ehihie.
2: Ami.
0: Daalụ sọ nwa mara mma. Ama m na taa ga-adị n'ube ha obi, ọkwa ya? Jisi ike nwee nnọọ aṅụrị nọ, maka na o ruru gị nkwa Chukwu kwere m emezue. Chai. Adị mma, dede. Ya gazienu. Ndewo.

0: Iyawo nke ahụ wu ozi nke ncheta ụbọchị ọmụmụ nke si n'aka Daddy na Mommy nke Maazị McNelson Ojuchukwu ji ihe nkwachukwu kwere mmezuo eze bụkwanụ Jerome Eze Amechi Chaya gaziru nụ ndewo ndewo. Otu ahụ kadịa adịkwa ka m ka nọkwa n'oge nnọkọ anyị nke ndị ntorobịa ụka mere m jiri site n'oge dịka nke a were kpọpụ Ojichukwu ji ihe nkwachukwu kwere mmezuo McNelson kpọpụ ya n'ahịa maka onye onwe ya nwokwa onye ntorobịa Daddy na Mommy sikwa njiri ohere dị otu a were gwa ha na fafụlụ ya n'anya. Adị mma, o promise gender na ahụrụ m ozi gị, o esi m na mmiri na-ezo. O nwekwa mmiri m hụrụ ebe a, ka m si ka m pụtụ n'ihu ọgbọ ugbu a. Afụkwa gị mmiri ọbụla. Esi m na esi m ka ikele m ya gaziere gị. Ndewo, ndewo, ya gaziekwara gị. Promise gender na. Anyị ka nwetụkwara nkeji ole na ole tupu anyị apịachie na nnọkọ anyị. Alo? Mami B? Eyi ama. Ana aga gị? Chai!
1: Ọnụ adịghị iji eme ọnụ.
0: Ana aga gị?
1: Adịkwa
0: mma mami, gị nwakwa na e.
1: Adịkwa mma, ọgbọ ọma mkpado.
0: Adịcha mma mami, ha sokwa m kelee gị.
1: Ọ, na-ede dị ọ n'otu ole.
0: Adịkwa mma.
1: Ịdị na-ekele iwu.
0: Ha ga-anụ.
1: Onye olu ọma.
0: Tomato jọsụ. Eweghị.
1: Apụ ndị dị m.
0: Ana-agwa gị. Adịkwa mma mami. Ela
1: akwa n'ọgbọ.
0: Ana m ha akwala ya. Adịbụ ana m ha apịachi apịachi emechara m oge ndị ntorobịa m ugbu a. Ịgazi egewe ntị na agba nke ọzọ gị sonyere m. Na-ekele ha aga m eme otu aha. Wọbi ya gaziere gị ndewo. Adị mma Genevieve Chiazola, ahụrụ m ihe idebatara nke bụ eziokwu bụ na ihe gbasatara udo n'etiti ụmụnne dị oke mkpa maka na ọ na-eme ka ịhụnanya nakwa imekọrịta ihe ọnụ nghọta dịrị n'ezinụlọ, meekwa ka obi ọjọọ na ibu ihe n'obi na ihu akpụrụkpụ belata, meekwa ka enwekwa ihe abụ mmekọrịta ọbụna n'oge ihe tara akpụ site unu a mgbe ahụ aka dị obere n'ezinụlọ. Ndewo. Alo? Owee, Dede Lucky. Owee. Ya makwara gị mma Dede m, ụgbapụ ya ọsọ oge anyị akụrụla ọnụ.
2: Ọdụ ntakọlọkụ ntumeti tu na gaa n'ikwu gbaa. Oyo, nwanna nna nwanne si otu na otu na si adịghị mfe mmanya na abụghị nwee mmekọrịta elu ụwa dị bịa Kraịst. Ha onye akpụrụ ha bụ ọ bụrụ onye ọdịgba ha bụ otu na otu nna. Mebiri ya ṅụfọ n'anya ma ọkwara obi ya ṅụfọrọ ya na. Bekee adịghị ha nwere ike ime nụ gị si gbadị chọla mela bụ gị mekọta ite ha ọdọ dị adị ụwa agwụ ama m otu ha jiri n'ọrụ. Bekee ha ndị kọwara bụ lọdụ ndị na-eji eji ma hapụ ya na ya mara gị mma.
0: Ya gaziere gị ndewo. Etu ahụ ka dị o n'ezinụlọ kwesịrị ka ụmụnne mgbe ahụ ha ka dị obere zụlite ya bụ nka nke bụ ndị nọ n'udo. Ma na-ekele anyị na-asịkwa na izu ọzọ anyị ga-emekwa ya eme n'ihi na aga m enye ohere ugbu a ka m nwee ike weta nchịkọta akụkọ nke elekere atọ n'ihi na ọ kụzụ elekere atọ. Aka bụ m onye na-ekpọ mmadụ ichemụ na gị na-atọ. Ndewo. onye omiwu na-anọchite anya mpaghara Edo Central n'ụlọ nzukọ nke omiwu ukwu omiwu Joseph Ipea abụrụla onye nke na-ekelele Gọvanọ Mondo Okpebolo maka nzọpụ ụkwụ ahụ ekwuru na ọ zọpụrụ ugbu a iji gbochie ihe ahụ a na-ahụta ugbu a dịka ntọrọ nke a na-atọrọ ọtụtụ ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ na steeti. Igechita onu Okpebolo nọrọ n'ụbọchị Tuesday nye ntụziaka ahụ n'aka e werego dị nnọọ aka ngwa ngwa gbachie ụlọ akwụkwọ atọ nke bụ nke a kpọrọ Ososo Grammar School, Ososo Comprehensive High School nakwa Makeke Secondary School ndị ahụ tachara n'ọchịchị kansụl nke dị na Edo North na Akoko Edo. Dịka otu ozi bere ebere nke site n'aka ndị ọrụ nchekwa DSS na-eme ka amata na atụmatụ dị ugbu a bụkwanụ nke e kwuru na ndị ọlụ ọgbalaga kpanaka ha chọrọ iji were wakpo ụfọdụ ụlọ akwụkwọ na steeti ahụ. Ipe a bụ onye nke kwuru na ya bụ ịgbachi ụfọdụ ụlọ akwụkwọ n'ihi ya bụ ihe iyi egwu egosipụtala na Gọvanọ Okpebolo bụ ezigbote onye ndu ma bụrụkwa onye nke ji ọdịmma nke ndị mmadụ kpọrọ ezigbote ihe ma dịkwa ya mkpa. Onye chọburu iji ahụ otu pati All Progressive Congress ozokwa Gọvanọ n'oge gara aga All Progressive Grand Alliance ABGA zokwa Gọvanọ n'oge gara aga bụ Reagan Ofomba na steeti Abia ka e kwuru ko na ọ hapụla otu pati People's Democratic Party PDP ma gbafee otu pati Labour ugbu a mgbe ha na-anabata Ofomba nakwa ndị otu ya n'otu pati Labour n'okpu ala ngwa. Gọvanọ steeti Abia Alex Oti kwuru na mgbapụ ahụ bụ otu ihe ga-abụkwanụ nke mgbali a ga-ahụ anya n'ime otu pati Labour nakwanyere mmetụta nke mmepe na-enwe n'obodo na steeti ya. Ọchịchị etiti ekpughepụkwala atụmatụ ọhụrụ bụkwanụ nke eji n'aka maka nnukwu nhazi nje ọrịa HIV na AIDS nke ga-esite n'afọ anyị nọ na ya ruo afọ 2023 bụkwanụ nke a chọrọ iji hụ na Naịjirịa ga-echigharịzi pụọ n'ịna-adabere n'ego ndị nke a na-enye ha site n'aka ndị ọzọ bụrụzie nke ga na-ejizi aka ya na-akpata ego o ji arụ ọrụ n'akụkụ a. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mgbape ahụ emere na Abuja, onye Director General nke ụlọ ọrụ na-achịkwa nje AIDS na ala anyị Dọkịta Temitope Ilori kwuru onye nke kwupụtara na Naịjirịa eruola ogo nke dị nnọọ ezigbo mkpa na ogo ọ na-alụ megide nje ọrịa HIV na AIDS ebe o kwesịkwara ịnabata usoro ọhụrụ n'ihe gbasatara ego ndị e ji arụ ọrụ nakwa itinye ụfọdụ ihe n'ọrụ. Ilori rụtụrụ aka na ọ bụ eziokwu na obodo anyị enweela ezigbote ihe ịga nke ọma nakwa ọganihu na mbelata nke nje ọhụrụ nakwa mgbasapụ aka nke a na-enwe ugbu a n'ohere nke ọgwụgwọ n'ime ihe dịka afọ 20 gara aga, mana aka na-ahụtakwa na mgbadata dị n'ihe gbasatara ihe ịma aka ndị a na-ahụ maka nkwado na otu o si dịrị ugbu a nke mere na o ji dị mkpa ka ahụ na a ga-esitezi n'akụkụ nke ịna-anatanata were jizi aka ha kpatawara onwe ha ego bụkwanụ nke a kọrọ na ọ dị mkpa ugbu a. Kwukwara na mba Amerịka na Iran kwarịtara mgbe ugbu a na mpaghara Middle East ruo kwa nke abalị abụọ ya dịka e kwuru na ahụ erughị ala na ha etikasị banyere nkwekọrịta nke ịkwụsị ịkwa mgbọ ha nke e kwuru na usichagakwa ike ugbu a nke dị na ihe ize ndụ. Mwakpo ndị ekwuru bịara n'isi ụtụtụ dịka otu onye isi ala mba Amerịka nọchara dọọ aka na ntị na ndị agha mba Amerịka ga-ejizi nnọọ ike na ebube were gwaba ihe ọbụla bụ iyi egwu nke sitere na Iran. N'iji megwarakwanụ Iran bụkwa ndị nke elerela ụfọdụ ebe bụkwa n'ogbe nke ndị agha soja mba Amerịka nọ na Beiran na Kuwait na Jordan wee kwụọ ya kụwa ugbu a. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere atọ dịkwa ka ọ bụ amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha ma na-ekele gị maka na ama m na ị na-ebe ahụ na-ege ntị matakwa na ị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị n'oge igbo ezi onye mba na 4.3 FM na ala aba nọsi ike aka na ya dawa.
3: Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio, ọ bụ enyimba 94.3 FM. Chukwu. Yes.

0: nduwelele nduwelele n'ogbe gị adị mma. Jenny Jenny ndewo. Alo,
1: onye ihe ọma
0: ya gaziere gị Chibeke.
1: Oyime na-akpọ
0: ole arịkwa mụ mma nwaanyị dị sansa ma ogbe gị kwanị.
1: Oyo, ihe anyị na-akpọ ya wa agbịrị.
0: Agbịrị.
1: Agbịrị ka anyị na-akpọ ya.
0: Adị mma. Ọ gbatara gị?
1: Oyo, onye ọjụsara mụ wụ njụsa.
0: Heu! Mana ị kwetara ekwete.
1: Nani n'aka, ọ jụsatụrụ m n'aka, that is kemgbe ahụ ịbụrụ ma agara ịbụ akpụ, ma agara ịbụ nkwụ, ma agara ime gị n'ime ọhịa. Aga m ebu ụzọ nyụmacha enyomacha. Because nani ka ahụ ọ jụsara m ajụsa, ee maka ndị ọwụrụ awụ na ahụ ya wawụ na ha gbara n'ọtọ.
0: Ka e wuo eziokwu nwere ị ga-agba ọtọ.
1: So njụsa ka ọ jụsara m, so ọ na-emezi mba ime ọhịa.
0: Gịdịrị,
1: ma ghara ịchọ nkụ, ma ihe ọbụla ghara ịchọ. I were mma mechara tatugodi ka ọ hapụ ịwụ na
0: ọhịa nwa
1: ahịa ahịa niile ahụ jụsara gị na because e nwere ịga-esi kwuo n'okpuru ọhịa ahịhịa sheki ihe niile ahụ nwere ike iwuzu gị ahụ.
0: Otu a dalụ sọ ya gaziere gị ndewo ndewo. Adị mma mi Chibeke asị na o mere ya njụsa tụ ajụsa kpọ gị ị ga-ekwete. Alo,
2: onye nwere iwe Amaka kpọghachiri azụ. Onye chetere m ihe na chetere m mkpa m chetere mkpa m ọya abụọ agbara gbaa mmadụ metụ sị gị ọmụkara gbara gbara gị ka ihe ya ikpụrụ mmadụ dị iche onye owee lu ofu ụbazịpa wee dị igbuke nye
0: ya gba ya nwa.
2: Oye amara ma ndalụ na nlọta ọmụmụ ihe ewu nata ka ọ bụ ya ka o ji nata ndị anyị ga-eji ebute n'ihe ewu ebe ọ dịta ya. Oye ịmanị arụsị na ọsọ bụla ọ ji eje buru mmiri kwa na arụ ya
0: ya ka njọ.
2: Oye nsogbu ya dị kwa ewu oke na nwanne nwoke wee ndị ya ọ bụ onye ọbụla gbara esi ọkwa akụmọ na abụrụ ka ọ bụrụ na ochiri gị
0: ọ ga-achụ gị ọsọ.
2: Ọ sị na ọ bụrụ bụ Chineke kere agbara ma nwere ịmụ ọzọ esi ya eme onye kwa ọrịa ya bụ agbara gbaa ya ị na-ebe akwa ọ jụọ
0: ihe ya ọgịnị na-ebere gị agbara nkịtị
2: mmadụ sugidere ude dị n'eze
0: ihe ahụ ezigbo ihe macha macha. Dalụsọ akụ ịhụrụ onye dị mkpa na-akụ ụmụaka ọnụ na akụ gbaragbara ha ya nwa ma gbaa ya adịka otu okoro ụbọchị ọ gbara nwanne nna m ya gaburu onwe ya luba n'ime mmiri ụbọchị akọ mụtara na 20 n'ọwa ọgụ. Alo,
3: hello, oye oye
0: owe
3: nwaanyị Paris mami neche from ọsụsụ
0: adị mma mami neche ịbatala ndewo.
3: Akụba mgbe ihe mgbe m nọ na vilej ọ gbapụrụ nkacha
0: amụ
3: fọmba nọ
0: kwunu na-akpọ ya akụgbara.
3: Yes, anyị na-akpọ ya akụgba
0: ọ dị mma akụgba mba nọ nke gị wee hime ka ọ wụsi ala
3: ehime mba nọ
0: ndị nwe ori agụ
3: mba anyị nwụde ụmụezetu.
0: Ụmụezetu ya ma m ụmụezetu chai
3: ya gbara ọ gbara m ka mba anyị gara eju n'abalị amam na nga
0: mmiri
3: adị akwụ
0: ụyọkọ ya kwụrụ akwụ
3: ụyọ ya ọyọ ọyọ ọzọ m isi
0: chai
3: n'abalị anyam hụ
0: ndị mụ ndị mụ ihe fụrụ
3: eji stil gbapụta mama na-echi ya na-eji ate m mmanụ okweghị onweghị ihe na-ete fọm ete n'abalị ahụ eziokwu emecha mgbe ọtọ na kpọ ọtọ na te mmiri n'ọha abalị ka ihe a mere agbara m ọtọ ya mere na m chetara ai arangbara m dade eziokwu agba m na ọtọ na pọblik
0: ọtọrọ
3: m ya mazigo enweta edemo nwe ma ọfọzi ihe m na-aha dị
0: dalụsọ nwaanyị mara mma ndewo adị mma hụrụ m ozi gị na WhatsApp mo Amaka Felicia Ejike Maso yo agbala wo fire on the mountain ị ga-agba yata yata yata gbaa gburugburu. Dalụsọ Ngene Christian si ndị nkanụ anyị na-akpọ ya ịgbara ịgbara kwa ya kpakwatara m ya Ngene Christian.

E prince chibobi chibobi si eh na ina kpo ya agbara nno mwahia ya wahihio jo. Come ready leji denwa osina ndengwa na kpo ya agbara o. Ade mese anyi gara ndu oru eh enwere ihe na oga dịrịrị adị mma esikwa na ọhịa ọbụla ọ dị mma ịga ya n'ụtụtụ maka na ịga ya n'ehihie hau Chineke nna m esi ọwa ụmụnna gagwa gị sị gị gbara ọsọ lawa adị m esi na ọ ga-amasị gị na ọ bụrụ na ọ ga-agbata nnọọ ndị na ndị ọlụ ọgbara ga-abi n'ime ọhịa ije ụwa.

0: de ma ka mani he comrade esmo
1: agbara
0: agbara ndị ngwa na-akpọ ya agbara anyị wa na-akpọ ya akụgbara.